thabela khunana ra di tshaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tho salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tswetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khoma ntate we hametse kae ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go tlhomella dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebella haratsi.

0: ho tla re thusa ho utlwisisa hore na ke hobaneng ho le botlhokwa ho kgetha dihlahiswa tse nepahetseng bakeng sa mefuta e fapaneng ya dikoloi. The Vini Vini, The Vini Man, ngwaneso ke Labohlano, Eitada.
1: Ela mo etapela ke itebohela ke dumedise ebe ke dumedise le bamamedi ba 011 FM.
0: Ngwana mme e ke rona bana re palame re ho 011 radio re pele ke Labohlano ntate. Vin Green Friday tsebe re tlala mafolofolo hampe a le Labohlano tjena.
1: Ke taba eo ska lebala a ke nka utlwa o sa ntse o tletse mafolofolo o tlwa o se kere ya o utlwa le ke Labohlano ya.
0: Ke nako a teng. Ngwana mme batho ba bangata ba nahana hore sehlahiswa se le seng sa engine kapa oli se ka sebediswa dikoloing tsohle. Na ho ke nnete kapa dikoloi di hloka dihlahiswa tse fapaneng?
1: Ha re tla se taba eno di engine ga ofela ha di sebetse mofuta o le mong. Engine e nngwe le nngwe e na le mofuta wa oli a teng o e sebedisang.
0: Jwale motho ya sa tsebeng haholo ka metšhini a ka tseba jwang hore o ka kgetha jwang sehlahiswa se nepahetseng bakeng sa koloi ya hae?
1: Ha ho pala motho mo le mongana le kolo ya hae o na le mechanic wa hae a mo tsapa.
0: Yes.
1: Ha ka ya ho mechanic wa hae a mo mechanic ya tla mahlalo setsa wa engineer a kolo ya hao e sebisa mfuta wa itseng wa oil.
0: Ke a dumela le tsona di oil tsena tse fapa fapaneng le yona Vin Green Energy ina le mo ho ngotsweng mono hore oil ena e loketse sena le sena le sena. Nna ke a nepa.
1: Antla hore
0: wana mmejwale Vin Green Energy ina le mifuta e fapaneng ya dihlaiso a ko re bolelle ka tseding tsa tsona tse ka sehlohong mohlomong tseleng hore ke tsona tseleng hore ha le hantle hantle di matha ha ho le bile di fumane ha bonolo mme ke tsa dikolo itsefe
1: se tsa na sona se matha ha ho le bile se re kwang se thabile se thabelo ke engine oil ya 15W40 ke bele transmission le yona e sebediswa haholo le yona nto ke bone e sebatlile matha haholo ana nakong tsona tsenana. Then hwana le hwana tla fumana ntse ona le moreki a tla tlo batla transmission nenneng batle a tlo batla ke oil which is 80W90. So re tseba gore tsatsi le letsatsi ka tsamaya ke 15W40.
0: Ngwaneso di tsamaya jwale di 15W40 tse eng jwalo ka o fapana motho o kgona a ko re tlhalosetse gore na ena e loketse dikoloi tse tjena ena e loketse dikoloi tse tjena mohlala fela
1: ha re re 15W40 hantle yona ntho a teng ke gore e cleaner engine ebe e fe engine power. E ka ba engine ya koloi e nyane ho fitlhela engine ya motšhini kapa engine ya lori e kgolo. Ntho e bare e batlang fela engine ya hao e le clean and then e o fa consumption e hantle e dula e phetse ka nako tsohle.
0: E dula e phetse hantle ka dinako tsohle. Ore ke efeng eo ke mofuta ofe?
1: Wa 15W40.
0: Ke yona e leng hore or e thusa ka performance ebile e thusa hore engine e phele nako e telele.
1: Engine e phele nako e telele ebile ya e clear le clean. La ka nako o tlo servisa re kwa bo fumana hore engine ha ho qala mana ba fumana engine ao e ntse e le sekono ka nako tsohle.
0: Hai ngwana mme ke tsona jwale re a bona ditshwantshong mona. Ho na le ditshwantshonyana tsa di-product tsena le a re kena mane ho bo di-Facebook re a bona le na le ho dibeya mono ke a bona ho na le bo di-5 liter ho na le bo di-3 liter ho na le bo di jwale dihlahiswa tse ka ho fapana ha tsona boleng e seng boleng hakalo size ya tsona motho ha reka o qobelleya mohlomong ho reka moqomo kapa o ka iphumelela di-pantinyana di tsamaya jwang?
1: Kato ke a moreki rona kgetsa re bonnete ba gore setlhahiswa se dula le se le teng kgetho ke a moreki gona o batla go reka setlhahiswa ka gara se seholo holo o kaetsa a ere o batla reka painte o fela holo o tho kgona go thopa pa engine oil ya gago kapa o batla go reka 5 litara o kgone go lo servisa kapa o na le makolo a mangata o reka 20 litre ge bana ba di-industry bana ba nang le dilori bona ba reka bo ma 210 then ra kgona go pakešela 210 ra e deliver o e fumana workshop nya ho tlisa tsa yo.
0: All right. Ke a leboha. Thabo ka so wethu ke ena wa lahlela mona hore

0: A quality in every drop. Ke yona nako ya Vin Green Friday. Re tsamaya le bona ba Vin Green Energy. Re tshwere the Vini Master at the Vini Man. Ngwana mme o ntse o le teng ka mo wakere.
1: Ngwaneso.
0: Jwale a re ke re tlhodisege jwale tjena re ke re shebe gobane hangata re bua le batho ba e leng gore ba tsamaisa dikgwebo tse e leng tsa bona. Ba bang ba bona ba na le tsona di workshop tsena tse lokisang dikoloi tsa batho. Ba bang ba bona ba ke ba mabenkele ana bo di hardware a rekisang dihlahiswa tsa dikoloi. Tse ding tsa tsona ke di garage, tse ding tsa tsona kore jwale tje batho ba batla ho fumana product ena ya Vin Green Energy fela dibakeng tse ding ha e soka ba e fihlella ho qobelleya hore motho a ordere e tle fela ho na le ba ntseng ba na le monyetla ke utlwile le ka Gauteng ka mona ho sona le mabenkelenyana motho a kgona ho ya lebenkeleng o iphumanele yona jwale na monyetla o teng bakeng sa hore re ka thusa bo rakgwebo ba bang ba e leng hore motho o na le lebenkele la hae. Whether ke supermarket, whether ke hardware store, whether ke eng kapa eng, hore a ka fumana product ena, a e rekisetse batho ka bo yena. Kapa motho ye leng hore is an individual, ye leng hore ha ana kgwebo, ha ana letho, o dutse hae hona jwale ha span. But mohlomong o na le thaselo ya hore ha nka fumana product ena nka kgona ho itsamaisa ke ikenye mo e tshwanelang teng. Bathong ba babedi ba melao ya hao e tsamaya jwang ho ba thusa ya nang le kgwebo le ya senang yona a ikemetseng e le an ordinary citizen.
1: Ha ke hlalosa ha bobebe nka re fela rona ba Vin Green ha re kgethe nku ka pere. Sepeopeo sa rona ko re reetse go setlhaiso sa Vin Green se ate se tlale ka gara naga ka mona gona as an individual o batla o reka o rekise motlhomong a kere batla o reka bikinyana o le o dula renkeng o be tafolenyana a re na taba le wena o kopana le ona re dule fatshe o kenya order ka gago o deliverele o tlale kgwebo ya gago kapa ga re ka saeteng labo supermarket di hardware le bana bana ke bona batho ba ntse re bua le bona gafetsa le gafetsa gore bana re na le sehlaiso sa rona ke senana se tsapagalang re ka kgona go etsa partnership le senke le kenya odara lesebeya shelfonyago then se fumana hale jale a jere ga o ka sheba di hardware ba rekisa mefuta e mengata aere di-brande tse ngata tse di garage tse ngata le gona re ipatla gona mono gore Vin Green e be teng gona mo
0: morenaka e hlakile ka mantswe a mang o qadile ka gore Vin Green Energy rona mona ha re kgethe nku ka pere ka mantswe a mang o hlalosa hore le wena motho o ntse o dutse hae o ntse o sena mosebetsi o sa tsebe rona o ka etsa jwang monyetla ke ona o fihlile sehlaiswa ke sena buisana le rona ba Vin Green Energy sehlaiswa o se fumane o rekise sehlaiswa batho ba se fumane ha bobebe
1: ke taba ya ntlago
0: ngwana mme re a kwala jwale re a phethela ha re phethela re kwala re notlela mo hona jwale Vin Green Energy kgona go fumane ya teng ke o kae
1: ana wa le ntse fumana ya ka ha ga Blomfanteng e hotle o isa tamane e teng hotle e tletse mana order ga trading ka o ntso kenya khona kenya order ga Facebook wa kena page nya gona o kenya order ga ka pa o tswa di number tsena tsa ka tsa mahala eleng 0839226165 then o kenya order ga tsa bonete ba gore order ga e fihla go wena
0: ngwaneso jwale mamamedi tshwantswa tsebe he jwale tjena hore ho tloha kgweding ena ya July jwalo ka re tlabe re tlo qala kgwedi e ntšha 011 Radio le Vin Green Energy jwale ba tlo kena makeišeneng jwale re tlo kena jwale ntate re tlo kena re tlo ba kokotela re tla ba jwetsa gore na re tlo ba kae neng re tshwere dihlahiswa tsena re tlo bitsa borakgwebo re bitse bo mang kao fela kore motho a ntse a iputsa dipotso re be re le mona re o fage re sehlaiswa ke sena kore batho botlhe go se ka ba le motho a llang gore ga ke tsebe nna nka e fumana jwang
1: Hey, ka ite bala holo re le ba ha been green. A tsare dipetse mo e mo bono no. O ke tsa isa tsa bona. Di fitle se tsabe. Se fitle ga uteng. A yo la ntse go bua tsore. Ke den sa uteng mo nana. Ke ntse ke tswara di kena ke tswara kena mane ne. Bale, na kwa ka ne ke batle o le bona le na kwa ka ba tla go tsoya rao. O lo bana. After two e re ya tsipi a fofa mare go ke la high blow van dena.
0: Ya ngwana mme mana ene no nyana tshipi sebetsa kana go ngwana mme ha ibe we tsena ya tloa yo gore na o think up how you ya ya nete ya sa
1: aya ha se be a se melo ene ya ne a e bile ha tsane le taxi tsa o tla matela ka ba era a you see you see ne
0: ngwana mme a etse e se ka gare o ka natifelwa ke di horanyana tse mmalwa tse setseng ka kwano ka mana keketeng tse pedi ntho tsa o di tsamae hantle fela mo mamedi era a tsebe a dulantsa ga lebelletse hore mohlomong re ka kokota location mo wa leng teng nakong etlang.
1: Ke ka itabela ho le ke ka taba yero monte meta pelo wa.
0: Wana merle buile ho lo o fikela re kopana hape na kong yetlanga. Vin Green Energy, quality in every drop.
1: Are yetse be fashionable, are yetse be fashionable, itse ba hala ka ofela ntlo ke magazining ana a rona na meta pelo wa.
0: Ngwane so ha ile le khabane.
1: Ke taba he ke itwe.
0: Eitada. Friday is here. And so is your weekly Green Energy update. It's

0: ba le first man ga ile la bohlano ba bang ba ile fihla ka masa ba bang ba lwane le basadi ka mo left and right
1: ah ngwana metse ke ipotsa le ka jeno banna eh ma Afrika bo re kana kwe kana kwe ngwana so complete di cricket ba di ka ka ema hai
0: eh ba mmaka
1: hai
0: ba mmaka di tsela nna ka papari ya bafana bafana ka morago ga yona ga fetse go raloka eh ke gola di cricket tse dingwa tedi ngwa o kare ba bamba ba hlakantsha le dithunya ka mogare ga ke sa tshepa ga botsa
1: ah ngwana mme ngwana mme go yela ho tsona go yela ho tsona tsena tse amananga le di papadi tsa mohope wa lefatshe ha re etse tabena e be khutshwanyane fela se ka ba lelele e sopa sana ha ya Curacao e kapayo e Leona Cote d'Ivoire e di bapetse primary nyamo wa bona Cote d'Ivoire e hlotse papadi ka ditlatse pedi noto Cote d'Ivoire e fitetse ho la 32
0: ya e fetetse yona Ivory Coast ya go last 32 first man o go polo rene ba setse ba thupile papadi yengwa e te ka nno e te go lefela se se ra gore ba ba Cote d'Ivoire bana le dinhlatse sela 6 points go me ba gonne go fetela gona mo legatong leo le latela go first man
1: botle bo bokalo he ka tsedinga tsa dinaha tsena tsa continent Africa ba le khona di hlellang di papadi tsena bo Ibrahimovic ba hlalla bo Thierry Henry wala ba re a khona re bona diphetho tsedinga na hengetse hlopheng tsena tsana ya continent Africa
0: ke mokolo ga botse yena Zlatan Ibrahimovic the Swedish legend a tlo ga hlalosa ga botse ka mo a bonago yona naga ya continent Africa ka mogolo gore e tlo ga e improve ka gona a first man o go polo re jwa le gona ke dinaga tse tharo Africa borwa Morocco le yona naga ya Ivory Coast ke lo re di ya gona gona go last 32 mo dipapading tsa mantšhano go mele fase jwa le gona le tla swanela ke gore le tle le re hlomphe ka mogolo gore go le maoto mo continent ya rena e tlo ga e gola ka gona first man
1: Germany e ke itse bang ngwana mme Germany e ke itse bang di le mongwe tse robeditse fitileng e sa bapale hantle ko e botlo ke Ecuador ngwana mme ka dintlha tse pedi ho ntlha e lengwe ho han fela ha ke tsebe o ya ka chebo ya ka ho ha isa le ke latela Germany ho tlwa di papadi nga tsa mopo wa lefatshe ho tlwa ka bo 1990 mono tse ke di bona bona mo ngwana mme hore e hli kapa 86 ho bane ha ke sheba Germany ngwana mme ene laula papadi ena ya bolo ebe ho ya ka wena Germany botata bo kae ho bane ke bone ka Germany tabe ngwe ke ena ya di papadi tse seng di hudile ene tshwarella ho
0: Hey, taba yo first man ga e bolae naga ya Germany fela e bolae ya di country jenkele gore ba rata go swarella they must move away from the player jenkele gore ke gale di le mo dihlopeng tsa nago go polo gore ge Hugo Bros a fitla mo nageng ya Africa borwa le rena be re sala re swarelela go di bapadi tsela bedintse di raloka ka 2010 go mo ra bona Ariento ba re bitsang gore ke yona over howling a tsiya di bapadi tsenyane tsele gore they are hungry first man o polo re ba sogana go sona le bo magopa o thoma go ralokela sopa sa naga a sa le gona kwa stopping sa baroka go mo ra bona a topa mola le bona bonyiko wa ga mobi go le o tlhalositse first man ba rata go swarelela mo di bapading tse leng gore ke gale ga ba bona gore di a ba jisa ba no swarelela ba ra go setse leina fela mo di bapading tse dingwe ke selo re se direga gona mo lanageng ya Germany wa bona Manuel Neuer ke mogologolo ke gale sa la raloka gale le bona bo Philip Lam but if fela o sa le gona gona mo la stopeng le gana jona
1: mme ke ano he mathata Germany e hlotsa ka dintlatse pedi no tompa go bua nete fela e kwa tongwana mme le di bapading tse fitile tsa mobile fatse monetse e ne le na ha e bapalang hantle empa e sna le hlonolo
0: ya be hloka mahlatsi go mmese se nthabishang ga jwa lona ga ya ikhodo gore tshiba le bona ba gonne go fetela mo legatong le latelago ka go ba di best number 3 first man go mera holofela gore mo papading ya bobedi ya mini mo di knockout stages re ka bona ba ikhodo go mme ba tloga ba raloka ga botse wena first
1: ebile ke bona ba kotsi bana bana ba kene ka mo di munthuse ha ba kotsi ba fetela pele batho bana ikhodo ke nepa hantle
0: o ka makala ba fitla gona kwa di semi final eng bona ba batseneng ka modimo nthuso wa re resa first man batho ba ile gore ba tsena ka ile di third best ba tsena ka modimo nthuso gape ne ba rapela gore ditlhopa tse dingwa o ka re di ka jiwa ne ba swere di calculator go me re ba ka re makatsa wa simane ba ikodo go me ra bona le bona ba gona go fitla a gole first man
1: Tunisia itswile papadinga tsa mopela fatshe e hlotswe ka jeno mesonya ka jeno e hlolwa jwalo ke Netherlands
0: Hey be ka selo ke first man go polo gore le mo dipapading tse di fitile go bala hlagetjo ka 5-1 bala hlagela le ka yona for nne le bona bala ba Tunisia seo se ra gore bala hlagetjo dipapading tsa bona ka moka bona bola ba Tunisia first man go mme re bone mo mesong ya letsatsi la lehono le ba raloka le se sengwa sa dihlopa tse matla sehlopa sa Netherlands go mme ra bona bala hlagelwa ka dinotse tharo go ete first man seo se ra gore ba Tunisia ba sobella gae jwa le gona taba ya bona gona molagola America e feletse moyeng ngwana
1: me

0: feditse mo maemong a boraro e gona mola groupung ka 4 points ka morago ga sehlopha sa yona Japan le sehlopha se sa Netherland se le mo maemong
1: ngwana mmela ka ba le sebapadi ka mono ba ke nakata ka mono ka Japan ka mono banna se se kotsi banna ebile le thathwatsi ho bomme mona ba setseng bana ya Japan ba mogata bomme ka nnete le sebapadi se kotsi ya holo dilemong tseno tsa dikete tse pedi ha re fete mono he take ngwana mme itikila holo take ke le ka hlalosa le yona hore ke na hatse dintsentseng diqhileqhiletsa di sa bapale hantla holo ba kgone jwa lo hlola USA ka dintlatse tharo ho ditlatse pedi
0: ya ba fentse bona ba take mo le tshatsing la mabane fetsman le ga ile gore jwa le gona taba ya bona ipadile ka gore ba feditse mo la maemong a bone ka morago ga gore ba lahlegelo mo dipapading tse pedi go mere bona ba fenya mo papading e tee go mere bona naga ya Paraguay naga ya Australia le naga ya USA di le ka godimo ga bona gona mo la di-groupung e fela ba feditse yona group ya bona ka high note ka go fenya bona beng gae e le go yona naga ela ya USA ebile re bone ba kgona go kora papadi setse e fedile ka 90+8 minutes
1: mme dinaga tse dingwe na mme re sheba re ka se re ha di sa tshwana le pele ga re no go ya di sa bapalang tse ding tsa dinaga di ntse di aga ngwana mme
0: ya ke nnete we must give credit go tse dingwe tsa dinaga gore le tsona in terms of football re bona di tloga di gola di tloga di evolve ga botse wena fatsman le bona ba swanela gore re ba tumise re ba fe yona credit ka mokgwa o bonang dinaga tse dingwe di tloga di raloka gona mola mogopong wa lefatshe ga o tloga o bona naga tsa go tswa mo kontinenteng ya Africa naga tsa go swana le bo Ghana di kgona go fenya bo Panama fa e leng gore ba tloga ba le godimo ka tsona di-rankings seo se ya go laetsa gore tse dingwe tsa dinaga di tloga di gola fatsman go me re bone le naga ya Morocco le yona e tloga e fentse ga botsanyana mo letšatšing la mabane
1: Paraguay Australia ya ba not not
0: ya ke nnete fatsman naga ya Paraguay le yona naga ya Australia di feditse ka yona not not gomme se re ka setlhalosago ke gore naga ya Australia le yona e feditse mo maemong a bobedi mo groupung ra bona naga ya Paraguay e fetsa mola maemong a boraro Paraguay e tshwane le naga ya Aforika Borwa e winne game 1 ya draw e 1 gomme ya latlhegelwa mo papading e tee wena fatsman gomme re tla bona gore ana naga ya Paraguay mohlomongwa ka kgona go fetela gona mola go last 32 ka yona third best goba jonna
1: ngwana mme re tshwage jalo re tlare re gutla ge tlo sheba tsena tse bapa lwang a phirimaneng yaka jeno le tsatsi la osane obane nna le wena he ga go no ba teng mafelong a ne a beke a kere tlhe ge dishebe tsena tsa mafelo a beke ka ofela
0: ke o
1: taba mamedi e lesome le motsorobongwa metsotso wa ka moraorora ena ya botshelela nnanao ke dikakapa e le nnanao la dipapadi le malfetsana moreke tshebeletsong ya 011 ke the pulse of josie re ke bone kwano first foods di tsamatsama jwang ka letlhakong la ka ka mona he ke fetele mona. Yeah, everybody.

0: e mashume a mabedi a metso meraro he mmamedi metso so ka mra hore ina ya botselela e ntse ke na lena Ferentine Malepe kwano ka jeno he ngwana mme e hona le dipapadi tsetswa lampili e tsena tsa mopalfatso mona ho group group I no way le France go lo bona Ellen Haaland re bona Kylian Mbappe
1: e ya re tla bona di stars moralo ka pele wa sehlopha sa yona Manchester City le na moralo ka pele wa sehlopha sa yona Real Madrid o kopolo re ba shimane ba kitimisha yona Golden Book Golden Boot bo be di jwa bona bana le four goals e go metlo ba yengwe ya dipapadi je lo re di tlo ba le matla Fatsman re a tsiba re sehlopha sa France sona se tloga se bofetse ga re lebella mola dipapadi ba shimane ba go swana le bona bo Olise ba shimane ba go swana le bona bo Pacola ke ya bona sehlopha sa France ga ke bone ga botse ka re sehlopha se sa Norway se ka tla sa ba fenya unless individual brilliance ya dibapadi tsa sehlopha sa Norway ka ba berekela masogana a go swana le bona bo Martin Odegaard le bona bo lesogana le lala ga Haaland e fela sehlopha sa France se tloga se na le maatla mo mogopong se tloga se laeditse ga bo
0: jalo ka mokwetlisi ngwana mme o ka reng Ellen Haaland e tlile ba lo tlhokomela yena golo kana nyafora athe kana nyane ya Norway ba lo tlhokomela yena ka mane Kylian Mbappe bapadi tsena ka bobe di sentse di shebuwe di tonetse mahlo gore na batlo sebetsana le tsona jwalo ka mokotlisi o ka reng o di bapaditse
1: ei first man a o lebella monaga ya France o ka re o ka se re ba hlokomele le sogana la ga Kylian Mbappe fela gona le di quality players gona mola se tlopeng sa yona France re a tseba jwalo ka ke hlalositse bona le masogana a go swana le bona bo Due masogana a go swana le bona bo Michael wa ga Olise masogana le gore a tloga ana le matla first man ga o ka re o hlokomela Mbappe ga golo a wa o ka tla wa fitsa kwata e ka ramanga masogana lona a gona a go nwesha ga botse e go mogolo beletse gona mo la stopping sa yona wena first man re a tseba re le sogana le gore le tloga le nalo matla ke lona le sogana le la ga Ellen wa ga Haaland le na moralo ka gare re bulela ka yena fa le sogana la Martin Odegaard le sogana la gore lokela sehlopha sa yona Arsenal
0: Senegal ho fedile ka yona ka pa jongwana me e bapala le Iraq gore nya bro
1: re tla bona ga go ana pe go fela assessment re sa lebeletse gore mohlomong ga e ka thopa ka dinotse le gore di tloga di bonala mo letsatsing la legono mohlomongwe ba ka qualifya jwale ka di third best bona bala ba yona Senegal gomme re tla dula mo tshepong re golopele gore bona bo stadio bane le wa sona go swana le bona bo Gue le bona bo Jackson gore mohlomong wa re ka bona ba kgona go dira mosomo mo letsatsing la legono
0: a tlile Senegal ya bapala ntle hang ba tlile ba fositse mokubetso dipapading tsena ga e sa le dithago
1: they were in a group of death ge re bolela nnete wena first man ba la ba Senegal bana le Norway bana le France go gona bona re group ye le bona e be tloga e le a group ye boima ya go mohlopa se bonolo mo groupung e be le fela hlopa so sa yona Iraq
0: Cape Verde e makaditseng batho ba bangata go renga ya bobedi mesongwa tsatsi la osane e tlo bapala le Saudi Arabia Cape Verde mo e tloka ngwana me e hape papadi kapa e bapale ka olekana e ka bantho e swabisang a holo Cape Verde kgetlo la pele papadi mo palfatse ile gona jwalo ho tswaga dinaha tse tswanang le Spain ya gona ho tswara Uruguay e be jwala e be latlelo ke Saudi Arabia e be ha fitele mogatlong o latlang
1: ya ga ba ira loka ka go leka gore ga di le bona mosomo ga tsano le sopa sa Uruguay se o tsara hore ke ferde ira gara ka gona yo ba le 3 points go me Spain ga se ka fenya na ga se tlo o tswelela pele go mo saya mo legatong e le le latelago bona tshwanetse ba rapele gore sehlopha sa yona Spain se fenye sehlopha sa Uruguay go me bona ba sware yona Saudi Arabia ebile ke bona go gare ba ka e fenya yona Saudi Arabia e bala ba Cape Verde ka mokgolo re ba tlhoka ba ikemisetsa ka ona
0: go tlhofele tle ba e wotle go fele ba sekene ba sheba-sheba gore na naga tse dingwe di tlo bapala jwang
1: ee ya ba e wotle
0: a se mo hema medio tsa ga wa mshane suka kwana ya etla ba Uruguay gore nya pedi misonga le na ya Spain ngwana me a ge shebe papadi tsena tse pedi fela tsa o ketela ke tla go loko le mono New Zealand le Belgium tse sa sebetse hantle lona
1: ya Belgium le yona inje e sa shunga ga botse ka mbra
0: mona me wa gawa ka kwano wa gawa mamedi wa tshebeletswa 011 hlile ho batla ba le botata jwale ba roketla ke mofumane ke a bona ke ditaba tsena tsa di network o tsama gawa jwale skampe bo Limpopo a ke sa motshepa ha se gawa je o ba mehleng ha ke gawa skampe bo Limpopo a ke sa motshepa ya ngwana me re sheba Belgium le New Zealand Belgium ha ba palantle
1: ya ke nnete fetsman Belgium e re bone e sa raloke ga botse gona mo mogopo wa lefase fetsman mo la re tswa Belgium ke ngwa ya di powerhouses wena fetsman e fela re tla bona mo bo shegong jwa letsatsi la lehono le kgatlhano le tlhopa amini mo misong ya letsatsi la ka moswane ka iri ya botlhano kgatlhano le tlhopa sa yona New Zealand gore ba tla bereka jwang gomme ke a golofela gore bona ba Belgium ba tla fela
0: Egypt monyatla mongata ba re o fetele mokgatlhelong wa latela ngwana me wa mantshano e nkana le Iran hosane o seng goreng ya botlhano
1: ya ke nana re Egypt e tla fenya fetsman ka mogolo re ke tloga ke bona ka gona naga ya Iran ga ena pe e na le matla ka mogo le ga ile gore re bone ba tloga ba defender ga botse ba ra lokile dipapadi tsa bona tse pedi maleka go mera tsi ba re Egypt ke yona ile mo godimo ga group ka 4 points Belgium 2 points go me Iran 2 points naga ya New Zealand 1 yona 1 point go me ke nana re le draw re ka bona hlopa sa yana RP ta se fetela
0: ka lokolla he Ferentin Malepe mafelo a be ka monate hle ngwana mme re tla di bona hape tsa tsela mantaha
1: fetsman ke go lebogile ngwana mme ke lebogile ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the pulse of Jozi ke re mafelo a beke a monate ke re ke
0: keotaba ga re leboe wena ngwana mme mamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papadi fitlha pele ga mana mokhelele ke a mmona le ena o thotse tu ka nnete kore o thotse o thotse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ga ona batlanga ka yeo mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena Tebo Mokoena ka kwano he ga re bona Tebo Mokoena oa checha o gutlela morrabo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona Tebo Mokoena a e gorwela a ralala le tjantja.

0: straight from Johannesburg to the rest of the world. Hold on. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Kiana 011 Radio, the pulse of Josie. Lenanego la msona no shi kona le ke N1 kusha chamanyalo. Le mgashi wa mamaratwa ke ma isi thaga. Se tsurere se segolo sa mo sale moyeng. Ke ka ka pakae ngwana se batla khomo ke nete. Mo o le lehlongonolo o khonne gore ke nete bu le sale moya sa ga go le gona. Ke ya go tamisha ke re ke tiela opola goro. Ba le shung ba re madumishi ya u ya sna go le selavi. Ke re ka e pakae ka pakae mang ka mang. Wa buletseng sealemoya kere nna le nna o nne fase molepo o tlo iketle fela ka kgaso e botsebotse kgaso ye o ikgethileng gare ga dikgaso ka moka kgaso ya N1 kosha tse e leng tsona tsa manyalo go sealemoya sa mamaratwa ke 011 Radio, the Piles of Josie. Sealemoya se tsamayang pelepelepelepele ka o tlhetsa batho tsedimosetso maele botlhale tseo di diragalago nageng eo nna le wena ke nnete re phelago mo go yona. Ke re ka go rialo ngwana a sebatago mole ke lona lenaneego leo le tswa go pele kudu go tsetsa setso kudu go tsetsa se gaga bore nna mo re fepana go fela bona re fana tsebo o re nago industry ya go tsetsa manyalo go diagala jwang wa se diragaleng manga se reng ke lena go le rong a re bitse kere ke lona la ramekete mo re ke nnete o kgona go romela ditsebišo tsa gago tsa menyanya o kgona go romela ditsebišo tsa gago tsa dipilo tsa maswika o ka mema bo mang kapa mang go mediro ka moka yeo o ka gopolago ka yona tlisa moyeng ke rena re tla go kwala kwalaitsa ore le shaba la ga thulare mana diphoofolo tsa go fapa fakana ba ke ba o kgeregele ngwana se bata gomo nko o bonagale gore a gama le wena ba geno bana le ona le ba le bona ba ba go ratang ka ge le wena o rata o netefatse gore ga o memile batho mo sea le moyeng hei tlogelang o kuna batho tsa go ja man o re gwetsa o tlile sea le moyeng motho a mema batho modiro mogologolo a kgoparara mo go tlagasolola sea le moya ke moka a tsebo o tlhaba go tse pedi gore batho tle ba nga tshelwane kilana a re ne kelo tsa mogutho mojalo netefatsa gore ke nnete ga o di ya monyanya wa maema a rile wa madula ko teng o tloga netefatsa gore tsa go ja ke phampang bona dino a bano ba ikgose ka nkgo o bonagale gore ke nnete ba tlile monyaneng tumelela ye ke go amogela le wena ka lapeng la gago ka sefatanegeng sa gago kae kapa kae mo o ntheletseng lenyale leng ka go mešomong ka moo le gare letheletse le mešomo metšhini ya makgoela re e roropa ka mowe ke tla ba le lena go tloa ka yona irie ya boseswai ka ga ba jwale lena ka fitlheng ka yona iriela ya lesometeng mo tlabeng ke re hei re bile le gaso e botsebotse bana ba sebata kgomo ka gore yalo ntumele ke re ga ke emiša ditlaga tse dišweu ke re dumela wena Western Cape, dumela wena Northern Cape, dumela wena Northwest, dumele wena ka mo Western, o dumele wena Mpumalanga, dumela wena KwaZulu Natal, o dumele wena Free State, dumela wena Limpopo. Nna ke lesegwana le go tswaka kwa Mokopane Mokopantšha ditšhaba Pakimpek Marulaneng ke mo ke tswang ke le gona. Ke re dumela wena Gauteng motse Moila Koma ke ga Mampone bona ke Mochipa re di aka mokgore diang ka gona. Nna ke o gašiša ke le number 42 Andries Street ke mo Wynberg ngwana a sebata kgomo ga ke lebela fela ka letlhaba phefo laka ke bona mabone ka go papanyapanya ke re bona tšhomi a re ka kua Santin jale go lokile go lekane ngwana kgoši kgašo ke yana ye ya mmamoswana noši kgašo ke yana ye ratago eišago pele ke re e tlang tle re iketleng jalo bana bešong ke la botlhano le le botsebotse mo e le gore ke nnete re tlo iketle jalo ke leboge ka moka mananego le bagaši ba gona bao ba fetile go pele ga lenanego le la dikonokono lenanego le la moswana noši ke re bana bešong bana bakgoši le tloga le diile mmereko mo botsebotse bana ba thulare šiba tšhaba sa thulare tšhaba sa rantsho se iketlile mosegare o ka moka kakakakaka ka maele a bele ba fa ona bona ka tshedimošetso yeo lebele fa ona tše ka moka e be le diregela gore sethaga setswerere nke tsebe o tla ka mo lekgotla kgašong la sa le moya ebile ke rata gore lena lebego le gola tšatši la lekgono goba lena le godileng beke ka moka sea le moya ka moka se eme ka maoto se emiša matsogo a ona a matshweu se rata go lelakaletša motho mang le mang tšatši la gage la matswalo go tšwa go 011 the Pulse of Josie nakedi ya so 1 2

birthday to you. Hala la la la la la la la la la. Le go dile mana be shontle. A poka mogololo ka gona nna ke re le go lang le go leng go mmela ka ketlo bana ba modimo. Ke re modimo mo sale mogau nke e ka re a ka le dia ka go loka. Gane go tshele tshidingwe tshele ka tlana le letela. Bo shong go le khono. Le tla pelishano ye matla ye ke tlobana le yona ka metsotso e metsotso tla be le mehlano rena metsi irila ya bosenyane 5 past 9 modlo re ke tlobana le tshana le sethaga se se se se rileng a se yepela go shengwe sa re a re ke gopela nomoro ya le go di mo ke moka

0: 011 Radio, the Pearls of Josie Marati le motheletse ke likile manganya naka hore ke die ka mogoka di elang ka gona hore ke fetse ke gweditse moyeng wa rena mo moyeng re ke bona hore ke nnete wa gwetjegala na moyeng wa rena mo gotlagashollla sa le moya sa 011 Radio, the Pearls of Josie motsimanyane neo thobela
1: le di ba o ka moka le bala teri ka moka
0: aga kere ke di ya mankanya na ke kere na pile go diagala jwang ke kere di ya nkhana kere ya di nkhana ka mogala o ke tlomolata ka mogala wa ka straight
1: tui
0: ya kuri arinya kuri u diragale sa gore eng re nya ka gore gasho e be gasho e botse e tletse be o sepela ka mogo sona tseng ka gona ke tshe se baka sengwana se batla go mo ko amagele se mmusho le go tla gatjola sala mo ya kere kiti ya lopola khoro ka gore ya lo ke re thobela
1: ya busetsa ke ra mashu go soka sena ya mashu mpeso ke a tamisha ebile ke a dumedisha ebile ke a leboga go mo tsetsena le go
0: ngwane shu na pile nna le bana re kopana gape moyeng taba gholoshe bana ape mmino gona ba re ke mmino go setsa banyalo ka boripana a ko botse ba rate le ba tlhele tsho rena motsimenyane ne go ke mang
1: mushimanyana ne
0: ya
1: Mushimanyana neo eish Mushimanyana mongwa o tswaga phahlaga makadiko wa nne ba di go ba di khumolela kwa go buisa go ngwatse ba nna go buisa go tshiya ka e le go letsiri as kopu
0: ya wale he wa ra o dirile ka mogho neo a kopa kopa ne kai le mino wa o ikhantsha mino shuba nna ke mino wa go shatsa manyalo
1: Avo mino wa go tsaja manyalo e go thumile morago man. Ke thumile ke le motho mongwe le mongwe o ba le tsa dipikara.
0: Ehe.
1: Ke mo tsa dipikara ke phela go se le di producer man. Ah ja jile le mo monna a ba le ka mo studio ka mo ka go go nele mo ile mo re ka ina mela. Ka go se sengwe se ntshebela bana. Ah o dile gore go ina mela go se ba dilo batho ba e rata ere ke go tsala le nyalo. Ei ka bana batho ba ina le ba sadi ba stepe. Mogala yo mongwe re ke a setso tsa re monna go le tsebe re kgona ga o tsene ona ka mpho.
0: Ya ba o ruwe tshe ka
1: mpho. Ya ba o ruwe tshe.
0: Jalo
1: ya ba o le go nna di tsene ke roropa.
0: Mm. Le go fitla ga le khono le ko wena shona pile o santjana go ya ke go kwa re ke nnete shetse u ba di bile ba tsiba le ba ba malwa ba le re ba tsiba le ga mo mmino go shetse manyalo na mara ga botse ga re iphurulla go rena pile na ba re tsebe ga botse re tsebisha le ba thiletse gore na ga botse mongwadi wa mmino wa gago wo o ba producer ya gago na e ka ba ke mang
1: a ke ngwa le dikosha kosha ga ke khone o ngwala kosha ka tswa ka re ke ngwala kosha Ntongwe lengwe ke opelang ka yona ke e leng gore e regala ka gare ga bophelo jwa ka e leng gore ke kopana le yona mo bophelong ke motho e leng gore a ke ntšha botlhoko ke bontshe jaaka studiong
0: eya
1: thui
0: ke gore napile o ka bo ore o robetse fela wa kwa go na le se se go tenneng wa tsoga wa tsena ka kwa stu wa potlisa pelo
1: ka potlisa pelo nka ba ka mogare ga lapa ke tlhagetse ke mathata magolo a ke a ntlogetse ko tsoga ko opele kere magolo wa kaga go ntšhiya o rekiša le le mang
0: koša ya maloposiwo yoyo jale
1: wesoepela ale a sepetse ele a ke sa tlhoke sa bona le bona ko mmotse kere magolo wa ka ga dubele ba le o ntšhile go le bona ba tlhanogile
0: ya
1: ke sa re magolo wa ka ba o ntšhile go le bona ba tlhanogile ke kopana le tsona ele ke shete ke manaba ka morago ke a gonwela ke gopola maropeng a bokoko nka ba sa phela ke mmotse mathata matshwenyego le tlaišego tsa lefatshe ke ya ke thome ka mmogo mang
0: maropeng a bonkoko bana
1: maropeng a bonkoko ke ka mokgwa e leng gore dikoša tse di tla ka gona ga se dikoša tse e leng gore jangwadiwa se sengwe le se sengwe se e leng gore ke kopana le sona mo bophelong ke ga se ka moka ba e leng gore re kgona thepelo ya matolo thapelo ya matolo a se ka moka ba e leng gore re kgone o molelo o mongwe ne segagabo se e leng gore o bolela le modimo le medimo ya gago ka sona nna ke filwe mpho ya gore ge ke kgopišegile ko opela
0: ke go kwa ga botse ngwana se batla go mo bale o ne ke le o gotla mo ke sana ke ngoro gotla ke sa atla mane le ngkhotlile ke ya go rena pile ke nnete ke go pula bong
1: o ntshori sa ntong ngo mgash
0: ke go di sha ntong e lo ra ke nya ke gani bua le ne bale ka re pana a go re botse gore o ya le ka mogoshetse le ka gona o shetse o berekile le bomang sa le mola o thomile le go fitlhagane bale go mmino wa gago
1: a kwa morago ke berekile le bo Dr. Manyalo bo Nguzumela and then ka bereka le DJ Viano ka bereka le bo Mropodi Ezra and then go fitlha le mo e leng gore ke bereka le S George ga jwale ke motho e leng gore ke bereka le Maredi Maredi a Mmamosotho ke producer yaka yaka mesa mo mmineng and then ka bereka gape le Tuta o e leng gore o fetsa go tswelela go dibelele ya mmona gore o galefile re sa tlo mo tsweletsa le ena wa tswelela o ona re na le ena
0: ke ya go kwa baeso jele ke moka go ya le ka ba o shetse o berekile le bona na ba o ne ka ngwe ipona ke moka o ba featurele mo musiking wa gago wo o bona tsi leng gore o bona o featurele bo mang
1: mogashi budishong budishego yona ke a hlotlwa
0: ya
1: ke tlo tsena ditabeng ka mo podišong e mpodišang yona lebakeng la gore go ne go nne motho e leng gore kwa mosadi o teng o e leng gore e beng ka dumao go dira osha le ena
0: yes
1: jalo re ile ra re re sa akanya re sa akanya re sa re re lokise ya be e le gore modimo wa mogopola ke bolela ka Maria
0: a mo tšea
1: modimo wa mogopola gore ka mehla le ka mehla ge ke gopola Maria pelo ka e rotlhe
0: madinanna
1: gore motho wa gonne ke motho e leng gore ke be ke ikwa gore nna le ena re sepela mo e leng gore re sepela lining e teng gore tlhamo e rona ya dikoše e sepela mo lining e one a wa ra bolela ka dipolo mola ya be e le gore modimo wa mogopola ke motho e leng gore ga botse ketsile gore ke bereke le Maria
0: wa dopala
1: mara ka gore ba re tshepiše le baruti ba ba re botse ka gare ga tempele gore a re ka bua mmusong ka bua lefaseng le leng gore ta re ge re kopana re tla elokiša nna le
0: sa swa sa tuka
1: ya swa gonjele ke nagana gore maybe a re ka a nka kopana le Elvis re ka ria something just for no ona ra Maria le nna gabotse cause ke motho e leng gore o ba berekišana le ena dilos
0: Elvis Matlalwana
1: Elvis Matlalwana
0: ke go kwa gabotse segona la go tswa ka kua Panama
1: Kampanama
0: street yes jalo ke dumela ke re go music leeto le la gago le la mmino le o tloga o na le di-challenges ditlhotlho tse o kopana go le tsona fele ka boripana ga re tlhalosa ka ditlhotlho tse o kopanang le tsona gore o kopana le tse dife ke moka go di tlholeng wa tsona wa bona o di tlhotse jwang
1: ya ditlhotlho tsona re kopana le tsona kore a go ne mmereko mollo mollo mongwe e leng gore a go ne ditlhotlho
0: ya
1: tlhotlho tse e leng gore re kopana le tsona tlhotlho ya ka ga botse e leng gore ke lela ka yona kore a re na unity in the music industry cause le ge e le gore like mmino wa rena a wa tse fiwa attention e too much so o sa kgetha di-radio station tse o llang mo go tsona and-e e leng gore ga kurukuru ke tloga ke na le tlhotlho ka yona ke career e leng gore ke ithusitse ga e mphe nako go dira mminoke mmereko
0: e napinapile e napile e ba tough time e ngwenyana mo e le goreng e ga go šitiša-šitiša
1: ee kore ke kgethile career e leng gore gantši e nnyaka ga e nnyake mafaratlhatlheng
0: ehe
1: ke nna o mongwe wa seboleledi sa masepala wa City of Tshwane banong gantši le gore ke phela ke le busy
0: jale ke ya go kwa mara wa re bopising ba gago teng re na music sho ra o hwetsa o ra gore ga o kgwetsa segobanyana se senyane wa se šomiša
1: ga ke kgwetsa segobanyana se senyane ke a se šomiša and then go apala mola ge ba re mo a re se pifanena a reng kae o kry-e le gore ditinga tshwana le dilo jaaka tša
0: mmerekoan
1: le gore like a ke na management o mora like management a ke na management
0: ya
1: ya ke dilo tse e leng gore gantši ke ba le di-challenge a ke bele nako ya admin ya music motho e leng gore a ka dila ka admin ya music a irang a irang a

0: Jo pela na sa.
1: Ye ya go ya Twitch ya.
0: E ya wa yo re Twitch ya gore ke mo ile ngore bale ke a tsiba gore bale go go gapile tsha go pele.
1: Ke mo ka ngwana se batla go mo ga dilika mo go leng ka gona music wa gago re o tshiya jwa le ka brand e se mmino fela re le ntore bona gore mengwa ge e tla go rata go e bona e gotse e gotle tshe kwa go dimunyana ke mo ka re mengwa ge nye mehlano go ya ye le some ye na pile e tla go o nya go bona mmino wa gago jwa lo ka brand e le kae o diragala enye ka yona.
0: Ma ile batheleji ga ke nya ke go bona mmino wa ka o le kae mmino wa ka o tso ba kae in less than 3 years.
1: Ya
0: mpe mfela 3 years ka mogare ga music industry
1: o tlo bonagala
0: ka gore wa ntong gore ka mogare ga 3 years ke tlori ntong o ma ile
1: gore
0: ke nyaka go tepona le nna ke tsweletse mo music music wa manyalo o sa tlosa nyenye fotiwa ka lebaka la reng
1: gore ga botse nna ebile ke re mengwaga e metlhano go ya go ye lesome ga botse ke napile ke bja nako ngwe e telele ka kuru ne
0: o bja e telele ka kurukuru toro yaka e kgolokgolo ke go tsebiša lefase le gore mokgekolo mmago mmane ke mang o dirile eng mo lefaseng kere ke gantšhi yang kwa ke opela ka ene gore ke nyaka go bona batho ba mo lefaseng ka moka ba tseba gore mokgekolo o ke felago ke mo opela kere ke thome ka magolo mmago mmane ke mang.
1: Ya. Jwale mmino sho wa gago o tletse naga o tletse mo motlhomong o na le o mongwe o se o thoma go kwa le kgono le mo moyeng gore banna nna mmino metlhe ke ya o kwa ebile re ya go binela re bina ditepe ka ona mongwe wa ona sho le kgono le re mo kgwedike bolela le bona barati le batheletse ba botse gore mmino wa gago o gwetsagala kae jwang di-socialeng ona o gwetsagala jwang gona ga re rata gore re o hire re o meme o tlo o diraga tse meletlong ya rena re o gwetsa kae jwang.
0: Nto mathomo ke go leboga maio ba tseba ga go bonolo gore ke le artist ka mogolo ke sena nako ke ya meberekong ke ya kae sometimes like ga ke be gona di-eventeng tse dintšhi but o kry-e le gore mmino wa ka wa dominate kae kapa kae gore ntho o lekempontšha lerato le e leng gore batho ba na le lerato mo go nna ka lone. So like ke a e leboga thego e e leng gore ba mpha yona sa mathomo. Mmino wa ka o gona mafaratlhatlheng ka moka e lebe le gore go ntle le go na le challenge ya gore ba re ge ba searcha go tswelela dilo tse dintšhi ke neo ne ba searcha neo and then bangwala le mmina la koša ka mokgwa ba ikweleng and then ke sa tlo ke sale mo processeng ya go e change gore ke ngwale statement se e leng gore ba tseba ka moka cause nna ke ngwetse neo fela so batho ba bantšhi ba e leng gore ba na le challenge ya neo ba ngwale neo le koša and then re tla re lebisa ra e ngwala gagose ra e ngwala moshimane moneo re sale mo processeng ya yone
1: ya tla ya kwagala ga botse ngwana a se batla gong.
0: Ya tla ya kwagala ga botse mare ke sa e lokisa and then re tla be re ntse re ba
1: update
0: mara mmino wa ka moka ga ona o ona mo mafaratlha teng le tse e leng gore ke sa berekana le tsona ka moka ka tlhomphoetse
1: napile ka boripana re lentaba ya music wa gago di-album weswe e ka bae letse kae goba di-EP re bala tse kae go tloa mola go thomile go fitlhaga le kgono.
0: Maiko nyako bolela nnete ke nyako go bolela maaka wa bona taba ya di-album ya go counter di-album di-EP ke dilo tse e leng gore di tla gone jwale remember mo mesiko wa manyalo e re na le challenge ya go dira dikoša.
1: Yes.
0: So nka se re ke tjekae but then mo online platforms ke ile ka no tšea tse e leng gore ke bone gore batho ba di ratile and stuff ka di kgoboketsa ka update 2 albums le EP one so far on the platforms ke dikoša tšaka ka moka ke mo e leng gore nkile ka dikhumpa ka mokana ga tsona and then ka di-update.
1: Aga jale gana mowe motheletse shoe o kwele a re monne o ka re napile ke nyaka gore a ke tlo diraga jaaka kwa ke na le monyanya goba ke na le enye o gwetsagala jwang dikgokaganong tša sele ya gona ka ba le gona goba ke moka nomoro wa gona gore a e tlogele se ya le moyeng e tla lenagana.
0: Ke tlo thoma ka mmamorato wa dilo ka moka e le go TikTok go TikTok ke nna le Russia.
1: Yes.
0: Go TikTok ke nna le Russia ba le bona le Russia la jika mola le mola batho ke a bona bašwa batsa re ke rata go leboga batho ba e leng gore ba pusha music wa ka on the TikTok ke a ba leboga ka moka and then TikTok ke nna le Russia ko Facebook ke Molapo Modisha Neo. and then ke na le WhatsApp like aliona a ke mind dira ntshe.

0: batho ba ba ntexta mo go yona during the working hours, like a ke na le bothata. Number phone jaaka ke 0766 56 3792. Ke tsona fela di-number phone tse e leng gore ke a di šomiša, ke tlo di bušeletša 0766 56 3792.
1: Aga,
0: ke mo e leng gore ke hwetša gala gona le di-speciale ka moka ke a ira.
1: Bjalo ošo o boletše mola gore ke nnete nomoro o e šomišago ye e na le nako ye šoma go tlwa ga iri ya gore leng o fitlha ga iri ya gore leng na o founela o fitlha a ba bangwe o di ra tsoga fela le bošego ke a bona a le rile a nyala a do tšea founu a renape ke puke monno se ka kgwetša founu le gore ke moka wa kgokelo gore wa go tlhomodiša napela o sa tlo o digala ka mokgwa o tshwanetšego na ba ka o letsetse o fitlha ga iri efe
0: a kore a ke no ore gore um 7 to 7 like ya bolešhegatse
1: e kaonana
0: kore
1: 7 a re kgethe ya marega a re kgethe ya selemo
0: ae 7 wa ya bolešhega ba tseba mo ntlong gore motho o ke motho wa batho
1: ke go kwele ke go tloga ke go kwele ga botsengwane
0: le surrounding yaka ke batho ba e leng gore a ba nyaka maele ba foune wale a ba tseba le mo ntlong gore wena
1: ya
0: ee
1: jale setlaboswana se se se go theeditše ngwaneso o lekile a re kokota mejako e a kokora melo yako e a e bulege a le ka re kerekere a go bule ke setlaboswana se se mo industry yona ya mmino go shetša manyalo ebile o ikwa a nyama moko a nyako ipona le kwa godimo mara a kgone o kgwetša leleri la gore a ka re kgato tše pedi tše tharo a namelele a e kwa godimo nka re ka mantswe a mabedi a mararo bodirišane le yena nko mokgothatso mo tiše matolo
0: ke lebaga potšišo ya gago moaši ke bose ka kudu potšišo ya gago mara ke nyaka gore like ba ntheeletše and ba ntheeletše very much care go motho e leng gore o mo seemong se o bolelang ka sona o a thoma o ira nto mothomo kore e santse motho a ditshepe gore nka kgona without offer anyone who is famous point number one nna ka bonna nka kgone ke sa fetšhare neo ke sa fetšhare mang ka bonna nka kgona okay number two motho o molelo mo music wa manyalo ba tsebao ke music e leng gore o alaba dilo tse dintšhi go na le batho ba e leng gore ba opela selopo ka mo go ona wa komodita batho ba bantši o mongwe le mongwe e santse a tsebe gore nna ba botse mpho ya ka ke efeng ke tlo opela sekereke mo mmining wa manyalo ke tlo opela semalopo ke tlo opela ka marato ke tlo opela kang re fapane motlhala gonjale maira a go mee matshomego a motsheng yago mo bophelong jwa gago a tsa re go theeletse go šhetša ga meo maira a nyala a tsebe gore ke thabile le motho wa ka ka mogare ga lapo wa tsa re re ka tlhala ka go šhetša ga mang mo re ka semoletse tlo re
1: ntšiso
0: kentse e leng gore o tshwanetse o tsebe target ya gago go dira music target ya ka ke bomang ke basadi ba koša ke banyadi ke eng know your target skwaganya tsela go botsa ba re le go noga re SAP fan kona ga le kae a tsamaya le bone lwene o bona o ka kry-a target ya gago e le gone kua
1: aga
0: modimo a re rema go batho ka moka modimo ga sa roma mme o le fase ka moka go na le ba modimo ba etileng gore nne wena ke go romela to specific people ba e leng gore mmino wa gago o ile o fodiša bone
1: ya
0: ke go roma go batswadi ke go roma go basadi ba stepe ke go roma go banne ba stepe wena a ke go nyetse kua kae bašimonyaneng no wena a ke go nyake
1: momino
0: wa go ite o fodiša batho ba ba itseng ge nka ntšhakoše a fodiša batho ba five ke ba modimo a nthomileng mo go bona ke five e e leng gore ke target yaka
1: ya no
0: no your target
1: skwa
0: fela moko wa nyama moko ke motho e leng gore ga ke thoma mmino nageng ya gešoe ba santhege e be e se target yaka
1: ya
0: modimo a tšea lentšo la ka a letlatša lefase le ka mokana ga lona go fihla le mo e leng gore ke ile re ke tutse ka kwa mmino ka mo nageng ya gešo go lla o sa khutše ke moka go tseba gore ka nnetenete o sekwa a lebelela gore o tlo thuša ke ba ba lego mo gaufilong sepela le lefase o ne mo modimo a go romang gona ba tle ba bone bogolo jwa modimo ka wena
1: o tloga o boletse mo le gore ke nnete go tletse seatla ke dingwana ke re setlaboswana le wena mo a leng gona o tloa o kule ba re matlasere mo pale ga manga ga go ga go se se botse se ka tla go mo wena o swaemela wa 18 thalerele tlogelang go di phagamisha phagamishang ke meshumo ya lena yes
0: meshumo wa bereka ga boima wa ikokobetsa ene wa rapela dilong ka moka wa gopela modimo gore modimo ke a go opela ke gopela gore ke opele se e leng gore o nthumetse sona ka gore ke thomo go opela it's very much spiritual ke thomo
1: wesho re tshitse ka metsotso e mebedi nna le wena mo moyeng ke rata gore ke nnete pele go tswalela putshwe ke tloiphišang yona o napo o e kopantšhe le mantšu ya gago wa mafelo a go tswalela wa bathelete ba gago ke gopela re boele ka košae ya gopola bo magolo bonkoko košae ka yona fela ke na ka yona fela nkopotse gore ga botse bo okoleng o bo o taile keng o dirile jwang
0: ke a leboga mogaši wa tseba magolo ke since a sepela ke mokgekolo e leng gore o belege mme ke motho e leng gore gantši ke rata go opela ka ene o ile go sepela kore ga ba le dilo tse e leng gore ke boletse le ena pele ka tsona pele ka ga a sepela ke mmotse kere ke tlaišega ka 1-2-3 ga ke šomeng gape so mokgekolo o ile go robala dilo tse ba tsea tswela pele di ntlaiše mola a tseba gore o sepetse mo ke tlaišega ke ka moo ke rego ke ye ke ba botse mathata matshwenyego ditlaišego tsa lefase kwa pele kere ke thome ka mmago mmane lebakeng la gore kere ke thome ka mmago mmane gore ka kwa legodimong ke tseba ena fela mogetolo e leng gore ntile ka mmotsa mathata a ke sa le mo lefatsheng fela wa mmakatsa ga a fitlhe go sa loke selo kere bele ke ye ke thome ka ena gore ka gore yena ke kile ka mmotsa
1: tabae no ke go kwele samma ebile ke napile ke re ae o kare ke tloga ke go kganyoga gape ngwana a se batlagomo re tla re ga re lokišitse ga botse o kare modimo a ka bo mo botse ra tla ra nna mo ditulong mo ra botsa taba tse ke moka tsa tlalanaga tsa kwagala ga botse
0: a ke nnete mogaši santse gore batho ba tsebe gore dipešage re ditlhama ditswa kae
1: aga metsotswana šile e šetse metsotswana e šetseng e le 30 napile boledišana le barati le bathelete ba gagwe ba seale moya sa 011 radio the pulse of juice ke moka o napo o ba laele wešo
0: ke rata go leboga kuru eish go ne batho ba e leng gore ba nthusa on the music industry bo maredi a mamosotho malome mo aforika tuta m ka moka batho ba e leng gore ba mphusa music wa ka bathegi ba ZB Fan Corner sealemoya 001 like kore lefase ka moka ke a leboga kurukuru batswadi ba e leng gore ba mpha maatla mo mminong ke a leboga a nka se fele maatla ke tlo o sepela le yone thongwe ke tlo ešikara ke tlo ya pele le yona batho ba tlo o fola amen
1: ngwana a sebata kgomo ga o tswa go nna le sealemoya ka kakaretso ke rata ke go leboga bošimo jo bo botsešibo napile re file setšhaba sa ga thulare tsebo maele ore napile ke enye mo tabeng te tša go šetša manyalo o diragala enye ga o diragaleng o tla re boa gape re go bolela gape be ke tlang ga o ile go tswa go nna go ya go wena ngwana a sebata kgomo ke re ga e be boroko
0: mošate
1: thobela.

0: 011 Radio. We ran streets. We ran the radio. Started from bottom, was rolling around in that Toyota budget. 011 Radio. The pulse of Josie.
1: Gore mo ga tlhogo metsotso ke mine re nametse o yona iriye ya bolesome morati le mothile jo selemo ya kae ka pakae ke nnete mo o ka ba go o thileletse selemo ya sa mmarata sona se ke sona sa 011 the piles of Josie ma e ke na ho sethaga setswerere sa selemo ya mo 011 radio the piles of Josie ha le nana go ke lona le la mamswana no shile le ratega go ke lona le nana go la N1 ya Mikete N1 go tshwana re le boga pele di tshano e botse le moshimanyana neo. Yes, agri ke le boditse mola kare le tlotkwela hore ke mokaka mogolong ka gona na moeng wa rena ke mang ke moshimanyana neo. Ya mola di gokagano ntse sele ya go mafara tlatlheng ga re mmona TikTok re mmona ka le Russia. Ya obletse welcome go obletse ka gona are bana be shong o nya ka hore le mperekishi jwelo ka sejwana se se botega go tlodiya moshomo mola re ke nete nomoro ya ya mogala yona ya WhatsApp ga le monyaka o re le ga e bolela ka wa gagwe wa go ja bobe are ke 0766 563 792. Ya are ga le nyaka mgwetseng le mperekisheng wele ka mogolo ka mperekishang ka gona sala mperekishi tsa bosilu ga ke tsoge bosego. Ya napile re ya re nyaka di-special song re te gokaganyeng le ena magala ke feditseng ke aralokile ya pele ga legala le la jomo le pele ga legala le la la ikhomolele ka mang ga e se yena as George ikgethe a re ke kgethile wena e beile maredi le ena wa tswantsebeng ya gago gane jale o re le ga bolela taba tse ya re mazaza jomo o jele ka mazaza yena napile ke kgetho ya motheletše yena e kgethetseng yona reng nko le mpetheleng jomo ka mazaza le o re epela ke mang napile a sa tsebe steaks el ke yena a beng a re tsamaisa tseleng yela e botsela o ya le ka mokgo dilo tša rena re di bonang disepelasepeletše ka gona wena ngwana a tšee galaka ke ra wena ngwana a sebata kgomo lena maana diphoofolo ka moka tša go fapafapana re bolela ka bophukube ra bolela ka ditlou ra bolela ka dinare ra bolela ka tsona dikgaka ra bolela ka ditlou ra bolela ka dikgomo ya ke bona ke mole gore ke nnete mang le mang a ithete o ya ka mo nna a senke ke kwa motho a rona le motho a rere ba re bana legotlo ne le gona batho bana legotlo nna a senke ke ko ba rona le bana legotlo ne maana pidipidi le gona na a senke ka leekwa gore na lo tja mogotudu gona re tseba fela o aniwa diphoofolo tša maoto a mane gantši le kwa dinonyaneng re bona ditlhantlhagane napile le tsona le tse le goreng di aniwa ya a re yaka kua re na le go kgotsa matebele ke matebele makwankwana mafeta go mo o tshware motho ke ba ka kua matebele a ka kua ga kekana ke matebele a ka kua galanga ya matebele a ka kua galanga ka kua Damascus ba re ngwana manamela ke paka peke mo ke matebele makonkwana mafeta go mo sware motho na bana nku ya aniwa na nkile ra kwa mangare wa aniwa nku a senga go puri rana go ba go rileng bana beshong ka re go mo shikidi gona ba ona le ba bang bana phukube gona le dikwena ya ye ke bo mokwena senaiwe ka magopong ba re watwatwatwat gona le ba ga motupa ka kwa sanene ba ke batho ba o tlhapa ka metsi ba tlhapa ka mapoko ba reng ba tshaba o paologa ya ke batho ba ke meeno eno ya rena e fapafapaneng jwale wena moeno wa gago wa go tseba na bagalaka na meeno ya lena e la e tseba na o rena banna ga shetse o itheta ke nako o koša moepedišo a ke tse gore ke tlo kgona mokgwetsa ga pelana mo a ithetang gona pele a epela taba tše ke nako ko ore a ka diaga na o kwe taba batho ba kgona ba itheta kudu ya ke ne go kusha go tswa legalelle la mushimanyana neo kwa mogekolo ra itheta o reng ke ne ga o kwa mogekolo o re ga shetse a bolela tabatse tsa gabotse o re ekwa

a ke tsebo re le amokwana a re kua ga bo rena mphaka e mokgekolo ke sereti bana e kwa gore kena nke re ithuteng baswa sega ga bo rena se re rutang bana taola tše mme le sena tso badimong ka bakele la gore molana pala ya molete mo motlhaela thupa he loša le reta ke ma ke be ke go kuša fela theto gore mminong o šetse manyalo o boletse mošimanyana ne gore mminong o šetse manyalo go na le ba reng ga ba o epela ba kopantšhe le sedimo o na le sedumedi sa sekereke ka mogare sekreste o na le theto ya go reta sepedi ka mo mminong o šetse manyalo ka mo mo le gore ke nnete mmino wa go šetsa manyalo ke mmino le goreng o kopantšhe lotse ka moka a o a tlogela selo kwa morago go lokile go lokaneng gore a se batla kgomo metsotso ke lesome nako napile re nametse yana iri yana ye ya bolesome nna le wena ke seripa sa mafelelo mo le gore re gagaba jalo re iša pele bana bešong ya re gagaba jalo re iša pele mo le goreng ka nnete ka iri ya bolesome tee nna le yona tlabe re kgaogana mo tsebeng e le ge ke leboga ka moka thego leng pheleng yona ke bona mang mola jale o re ga a tsena mola yena ke mang ga e se yena lolo 10-10 a re re ba babedi hei hei.

0: 101 Radio. Radio. Radio. The Pulse of Josie.
1: Kiona 011 Radio, The Pulse of Josie. We are going to talk about the regular Metsotswana Kamola. Kira yona ya se shupanako sire metsotso ke shupile go fela ke mo ka re lebile iri yana yela ya bolesomiti iri nya bolesomiti ana mo ke mo ka tlabe ke tshiya me go ma yaka ka mokana ga yona di berekishwa ka moka di ya ka tjantwa ile ge tlabe ke di beya ga botse kere a e iri ke di be bo bolokelong ke nnete mo lo re ke nnete tlabo a re bua gape re di shumisha gape ile ge ke nnete ke leboga botlhaga jo ba gashubo ke o gašeditse go bona ke lebogale thego ye uwe o mfileng yona wena morati le motheletse moyeng wa rena mosimanyana nnego nka tlogela jwang o tlogela ka morago ke sa go leboge ke go leboga ebile ke nna pele ke re mogale gare ga bagale ke rate le mantswe le goreng wa boditse di setlaboswana gore wa tseba gore keng ga le ka tenapile la tlogela go ba le magetla go jilo ka moka jale diyang la tlwa le bena le maikemisetso a go bona gore se le se dirago ka nnete ya kgori ya mmakgogo le nyaka go bona le gore ke nnete le be le mo le yang gona ba rate le batheletse nna ke sekeleng sona ka baka la lena gašo ye e nepile le gona moyeng ka baka la gore lena re na le gore a re botsisa le moya le thieletše le re fe maele gore lokiša mo pele ke mo reyang gona ke leleboge ka mokana ga lena mang kapa mang ba lebile le nna dikgoganong tša seleago gona mola TikTok le ga le re romela melaetša le bontšha thego ye botse ya gašo ka moka le rometše melaetša lena mo nomorong ya rena ka lekgotla ga tswelela sealemoya bana bešong go tšwa pelong yaka ka mogare mo ke reng ke leboga kuru ke so tsebo re tšhepise ke lerekela ra kopana kae ka lefa kae wa diagala jwang ke re lebe ke tlang na le lena a re tlo bua re kopana mo moyeng mo le tleng ka makata a namane le lebelele le tloge napile le laletša le magagabo lena meloko le metswalle gore ka iri ya boseswai malabohlano ka mokana ga ona re fepua fela ka mino lenanegošhele la motshwananoso ke N1 ya meketekete melegore ke nnete napile re lebotša ga ditiragalo tšeo di diragalago mo tšee tša meketetše ke leboditše gore go sasa ka kua katlego o bonagetše gore ke nnete bapedi magwentle ba re kopane ba re bana ba kgwale re bitšana ka melori tlabela gare ba bitšana ka melori gana ka kua ba bina mmino monate go šetša manyalo gane ka di-11 tša July gona ka kua Atteridgeville ka kua tshwane ya mmamelori ke Pretoria molore bapedi magweng re ka fela Step Association tlabe ile gona ba keteka moletlo wa bona o ei ya ke nnete kore mekete ya mapedi e ga e nape e re fela e re marigane go biniwa le boelela ke be ke le gopotse gape bana bešong gore ka nnete ka kua ZB Fun Corner Second Annual Awards napile e tlo kwalela ka la 13 ya na bona mola be ke tlabe kgwedi tlabe e napile e fela ga botse 13 kgwedi yane ya phupu tlabe go tswalelwa ke moka boingwadišo bona jola ba go tsenela zebedila fun caller Second Annual Awards ba boya boyeng bana bešong le bona gore ke moka le a registera le a bouta le dia le ka mokgona pile o tlwaelegilong ka gona ga e le go tswa go nna le sealemoya ka karetso ke re ke rata re lebogile gašo ye botsebotsešhe ya mmino monate o ke moka o ikgethileng lefase ka bopharaphara re reng ga re o reta re re wa o tshwana le yena ga gona ga e le go tswa go nna napile ke lebišitše mantswe a tebogo go wena morati le motšhelete ke re nna le wena re tlo bua gape re kopana gape e be ke e tlang modimo mosa modimo mogau modimo a kutlwele botlhoko o ka raka le diaka go loka nna le lena re boya gape tlhe re kopane e be ke tlang re sa feletše re bolokegile nape re tšee tema mo re tlogetšeng gona nape re e tswetšeng pele go tswa go nna go ya go lena ke re moletisekoo.

mabela khunwana ra di tlhaku thabisa di ho ho o panya panya o tswa ka moroko ha le khale ke tlo salamang o tswana ke ntse ko batla ke sa bone ba re khoma se hangwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwa ne mo hatsanta te khoma ntate we hametse kai ba re pelwana mari jo mpolae ha ke bolawa ko wena nka thaba mabela dumela go tswana dithota ke re khala go tlhomela dipako rutebella ditie report 40 sana let's rebel a hatse.

0: buang makanan oh. Buang
1: mosadi yo
0: ofe mma ofe
1: mantina
0: urileng
1: ke ya mui
0: urileng
1: ke go tsena e
0: arile mma arile
1: mosadi yo a fala e
0: oh mma ho bua mma ka batho ba bangwe nyaya
1: fela jaka o bona bana ba gagwe ba sena molao jaana
0: kgomete

0: mo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna la ne le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utswile mo matsogong e go meseo se ra gore one naga ya zechia na one naga ya Afrika Borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Afrika Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Afrika Borwa a papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di-18 tsa Afrika Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ga re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke ena ntsha ditsang bolo ka ntle ka se nna e nyena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom seal ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tshebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba ka mogolo sepelepele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang banna ka mogolo sepelepele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mambe ke lebeletse gore go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re a mmona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba lesegona le la ka sebelebele le tsenetse mang first man
0: re tla tlhokomela ngwana mme gore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic kapa sekwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mohlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa gore a tla wekwano ke tla leka o sheba ka hotle hotle gore na ke sebapadi sefeng se tswileng